0: bu e gi doctor we snyaw ba hamdi gi duwai gi wathe da pina pharmacy klempe e gi doctor chwa kam tam wo bon na e gi pe ba lai the duwai antibiotics gi klem le test klem chem chwa e gi doctor gi yong ki wo man go ko bo ma uthe e gi antibiotics klem sya tho cha phang gi bacteria positive mo gi bacteria negative mo gi kuchut bacteria mo go virus ka lifestyle waga rukom imi ha ka imlang ga sa lang ki bam le mka mi ubam da ka proper balance mot mhoi ubam do ki do ma do ki jhor ma do ki sa waro i jai i jing bam i to uman ga ka proper balance diet nambiang ga balance diet pi yok jut pi mon duna ha ga vitamin ma duna no ga mineral mkam pi ubam de por yok ye dai pi na ga ulcer yong ga kpo wa ga gastric mkam pi di ga kam ma nyao ma pra class chis ni yok ye da ne ga ku jut so jing dong ga UTI ko bor ga jing di ga yong pi pen miet ga la ga sne dok ga yong pi we pen miet ga ka mon yok kpo yong pi ye rap ga up te liat bahai gi bam yong pi Let you exercise man gusni la the man gatang khat san ma ar pau minute chis ni don hi la pen sting ga ga borjing mo jing per khat yong pi ikujut wa jo yo ba i ka ni to ka dementia mo kujut milin milin gi ba ha i ber to yong ki ma i thau sa i yong ki gi ga ni ga jai kujut khut ya ga dementia kam gi ni am kam ba i uklam ni ki dik ten i wa jam i wa jai jai we am kam ba ki yo ka treatment na ki doctor to ukun mo i wa ki tam men mhoi usa semen gila ne chong semen gila da em wa pek wa yo ya ki hayung snyaw bha lai bo i ki chiki thao ri tam men ki wa em ha jala yong i kam ga mercy home for the age ki wa em ha dem tring shilong kam ga shanti bhawan wa pek da ki catholic institution ha shilong kam gi old age home ka saint savior society wa em ha tura wa kam gi NGO ma gi elder care center wa em ha shilong hay ni i thao pan biang gi ka bam ga di ki thao sa ki thao dem ki basic medical care wiki emotional wiki spiritual support upungkut ada ko ong di p waga regular check up mto ko pun lut ya ka poisa ka yong phi ka man go ko pun ne ya ka jing im ka yong phi ka mo jo ong gi prevention is better than cure mut ko ko bhau ya da ban yo sumar haden to sumari ki wa he yong e gi wa man gi la ki jing kru khu waga nong rim yong ka yung ka sem yong e ku blech bon
1: Talag haka program ko ito wa ki bru kyu da herta na yo yu panap chpi ya iti klam yong ka Dr. Silwan da kaniplein ko manle ka Dr. Homeopathy BHMS Jowai. Hakwa da klam gale cha I ha jong kato ka pang ko ong yam kamu lai check up tiknai ya ki bru kyu da herta mani wa yam kam ha yo lai ki nei kujut yu bunjaj wa kam jo le yo e ki ya iti yarap iwa smart khnang wa yo lai upoi chai kujut iwa he kini ka ini klam yong ka Dr. Silwan da kani plain le man go ka sen ko nang kong kwa palat pat ba e ya ka kini ka program da wan go chpi na ka Akashwani juai kini to ka Akashwani juai to kini porwan na ka Akashwani juai u panabich pi ya ka program kirwai pareng

Tulog da yoy pentem chpi ye gitigi art leki rwai na ka film angare katuan karwadang cha ipor u pentem chpi sei bi rwai na ivrchime na ka film dil ne jise apna kaha I rwai ivde ipto ye dil ve yin rwai da u sununigam chirup waka alga yaknik

Kanito ka kashwani juai talo uyastangi ya ka program kirwai khasi ne open damage pi nungong ya artli kirwai naga jo yong timi khar hujon waki perlok yong o I rwai nungong ivde pro mai chaprang pun modan de rwai wa ar ivde pro yai prshang tanab I ya kini ki artli kirwai naga jo yong ma timi khar hujon waki perlok yong o ha ka program kirwai khasi.

0: Hadin wadas nyaw ye gentu ka kubor kuduan ji ye hektin jentia naga station yong ka akashwani shilong hini por naga station yong ka akashwani jwayo pen nyaw ni jpi ya ka program kisur urep.
1: Tak kubelai pi wara kani tak ka akashwani jwai. Tene ka janmit ha kani ka studio yang I nyaw kmeni pen tip jpi wa hagani ka program kisan wani emi ya ka kong pau chanan yang na ka chnong yong luwit nong jingi ko ha popo ko west gentle hill district pidang sa bai pi kong hagani ka program yong e ka wa ngi ka kisan wani ka program ya kilok urep te hagani ka program ka ma da ju snyaw e wa kani ka program lang ba kani ka akashwani juai ju pen snyaw ko hai pon rusan pa menit cha ki perlok ki up ya kani ka program hai to wa kani ka program rep iriang kamong ni kuau I jing benci kuau I pencelur nani kuau I jing tip hei to wa I rep iriang tani kesengi senyap kemen ni wa yo iwam lang wopi wa periang sobhai pi le haka ni ke program yang I wa ya kelitikit I wa pi yi di yo pi ukre ha I rep iriang wa iwa ki di kita ki marep ki wa pi darep dariang pi haka ta ke cerong yang pi kok
2: nga na galyang yo nga I wajo rep ha to uing ukuba uchormit da hayung hasem wan le em thong gi saru gi to gi patho gi smurit kat pen em kam hayung hasem ba wa kam ong da chong yung chong sem ta ha rep ha priang hi ta tang wa bun hi de mot ukuba chormit uing ta rep
1: te han bia kong chi bun ma ki ta ki mar rep kiwa da phi da thong pia kata chana yong pin de lu ong pin ne us in uthur met ki jhor gi chap kham tam la yok ba te kwa au kli na phi hai to wa us in mo ha kata ka chana yong phi phi kam ko da kam ko man bai mo ko wa kit ha ka kam ki khan ha ka ni garap kriang te kwa ai wa yong ni us in kam ong sum bi kwa au gi ong ni kam ong chi I wa us in he wa us in khen de
2: us in he
1: phi ni u sum bi o rap phi ugiyo mara pi pun armo ugiyo dai
2: ai bon hi war rap itu su inghe ne ba su inkhian ta mot rap jinjar ta rap is inghe
1: ambu su inghe rap pi ha
2: rap is
1: inghe rap bon bar
2: inghe ha
1: ti ye pi khana I wa yong ni us in ma ni ne wan yo sam bi pi wei wa ni us bi wa da bu chwa na do ki war ma ja mo wadang yo pi na ki witwan ki thau la ni wa yo pi na ka tanat rap kariang
2: yo news in the sedang I rap teman nang kong na do ipor yang rem yang ja hai wo em ta men chua sedang chua I gam te chi pau kilo ar pau kilo hadin suki suki da te pengku pengku ta he he te rap man na ga liang ni wan tam em em yo sembe sa dang kat te so
1: am bai anu sembe wa rap ipi te wo da em chua na do
2: wo da em chua hai te man pen pengku pen he wan I te rap riang sa
1: te ye phu khana I wa yong ni usin he mo ka mong ni to da rap ha phi usin he te ye phu khana I he I wa sedang rap I o dang kemoi phi ha kisah
2: yo un usin sedang o rap na do ar hajar pha wa ter sedang yo rap o sedang I mot na do por man ong bai wa e sem be gam te na ki wa he sa e sem be gi si ar pha ki lo si pha ki lo am tu da mi te pon ku pon he ani te rap riang
1: ti gi piu khana I yo wa nu us in he wa da pi da rap ha pi ha ni ga chnong yong pi ha yong lebet kaman gor kom thung bai wa kaman ki je thau ki wa pi je pi thung yong nu sin he
2: yo nu sin he chwa rap I o te mot hai por telang ta man da em gi lum gi wa da jet I man hai ni ban tao thong ta nong kong chua da thwat gi gi clover ro ta man da den ta mut da yap gi gi clover ro man da yap gi ne ta sedang I thang gi man da dep gi thang da me ta da boy gat gi banai wa ar gi banai wa le sedang I po man da dep me ta da ker I ni bha kam ong chalum ta nong rep ta hap ker ni bha kam si ta man da ker ni te dep I po ta po ka ti banai wo so kam te ong ba ti ti yao wa ar kam te da mi te sedang I thong hai por wo thong I le man ong ba yu phi kam ong nu sum be ta mut wo da yu hi I wo miat wo bha da jet kar pang I por wo ti ta man da dep mi te da mut da ti dei thlu ta telep I o po khan dau ta bu da ka skum na jrang skum ka ba da mi ta mo khan da o ta man da to ka ta ka por thung da mi khmat ka ja ka jang da mi ta da

0: dia di town deh. Kita guna nama kita pelang.
1: Teman
0: ada tipi gitu gitu. Tapi emi kita kena sebab mahu kepada MKP.
1: Kita sebab ia mencuai porwadang mian dang miat ke kendau tempat. Kamte thang itu tempat man sebab pun dah tu betong he. Tapi kat ni wan tempat ada pen MKP dari ait masih. Dari ait masih wan pen MKP kata saya.
0: Tempat awak tong piau news in mahu kamu orang pinne kita ni kita benai le dah sedang piau tong way wa. Antak pikap wan benai.
1: Hoi wan uklo kam te por marsin dep utung keba kam tu benai ma benai me benai jun temut kebo bei chua yo mat ketu ku wadap thung ketu ro tu ke bei mat hap kebo ya dio sa as gitu gi kon na te ye ka ta ke bei temut dan dai manu yo nong pi us ing mut ladak kwa pi pesan sembe temut na ka ta ke bei dai teman kita lagi konon temut mana ti wan iu temut kamte mana dep ak kebay kam tu sedang wan iu suing temut haduk benar disembar le dang hati temut yau tai wan wati wan iu benar disembaran temut uam miat miat warok yau peman sembe iu tegi tu ginat kiwasi kiwai wan tegi tu terdai kilo dai ini ki.
0: Tehan bias yang suk bahagam han bias ireps in le man. Hap tip sap ha kamon jit ta ki bay kamon jit ta ki kon de kanang wa yo yo dai kanang wa yo dai we wa yo bo sembe te emi ki jing e ki wa to kho phi ha wa re pi onus in
1: ki jing e bon ha ki jing e ne bha ten ten hai por wa thung yo onus in te mot mar sin sdang o thung de o thung de ko bo bay de e khan dau yo man de we khan dau ha den te mot hai per di wa miat bhau dem the stem stem sendet sendet am tu stem tu siu tu mana kebuat bisa pot le tepuk tu temut hai tu mut mani wado nong bahai iku rap
0: te hawai tu ku kam kita ki jing e mo na kali yang yong pi emi kita ki tu wat tu luti yang pi mo
1: tu ta tu luti i tang wa mut lagam te le man chisin da man kwam tu mut cham jing e bha man em bai por mut teng teng da mut pur bai ka ta kaput man em bai snem gi wa chi warau lum le man si do sembe le man em bi kan tu sa
0: kam ong na liang yong phi mo em ki lat ki luti ki wo pan ap pan snya bi cha ki tenat ko pe mo kam ka tha ko kor cho le ni cha ki block ki wa to pe mo em mo
1: em kam tu mot wa kam hai ni office agree the mot em bi wo pan jing rap i kam tu man batai man ni bha te ki problems man gi wo chem bi kam te mot em gi da wai gi wa e gi syat sa teman lagam te le man mie ko man pun bha bare ha duk ate ba la da kham tam than la da yo go pa than u yi na du os dang teman em por te mot ho hi u em chi teng da ho chi teng da si ate
0: am ba ki jing e yo mus in ki wai ta kho pi to ri te dan hi wa bam khnyang
1: ki te ki jing e o bam khnyang
0: le la bam mai ro ba
1: a teman em por da bam ro em por chi teng da mot man daman da wir sum be sa da kam ong oto yo man sibun da mot da yo kajak sa tar kom
0: te yo ni us in wa da rapi ha kata ka chong yong phi kam ong phi man da khlo api o da jit phi u te um ho bu sum be
1: no
0: dai mo tu mi ye bi khana e ki ni ki thao ki wa palai phi chang ni ki thao ki bha mo
1: ye gi tu ye gi wa palai da mot kam ong wa da em ba ki ni ki nong thet ki nong pet pon ha chnang ha thao da mot da wan man da poi kita ke por tempat da wan iki teman em duk ikut sabar teman pun ha chenong ida em gi wan thit ha
0: tiji pi kona i hai to an wa ki dor gi moran kaman ya
1: ta ki dor tempat em i por her dor em por ku dor kam ter kom mi to i jo kam ong
0: oh tena kali yang pi kam ke wadare ha mo te je jo nu jor pi wa wa ka ong pi ne wa de em ki lok nong thit nong pet wa wan ki hayung asem yang pi we wa phi ne ka liang yong phi chu em hi wo lai phi de phi wo lai li dan phi che yao cha hat mot em hi ka te ka jung nu jo rang phi de wa thiet ki te ki nok thiet nok pet ka te jing yo de wa dai de phi mot ka te jing yo
1: bon sin gam tu de mot ha wa dai ho thiet i de mot man da chua dai de mot da ab dor ri ka leng ki thao de mot man da sniao i mot hai won i thao mot yu wa biang de mot ha ki te sa man e dai yo sui
0: te sang suk ba han bia kong phi da kreatif tom ba phi wei wa de ye phi le pon mi yo sin chi bon pha na ka ta ka chong yong phi wei so ko wi le ong phi u chor met da ra ba pin na kong de ye phi khon na i yo ni u chor met wan u gi o jai sem be
1: u chor met ta ten ten kam tu mot dor yo phi thong u sur met la ka dong nang to tu stem ha tu miat ba ta ten ten am por nai

0: pok ke JNP Plus, kam jo lek ke kong Lucy So, koman kam ke Center Manager yong ke Scope Foundation hitai mukla, wo ke kong Amelia Tkar, koman ke Counselor ne pok Breakthrough the Addiction Center, ko em hitai haklik terci. Haka wada wan gi, wo betai penci I hajrong ke pang ke jing e, bagi nong penem kam ya ke jing di pun muat, ya teko gi ne po cei por. The mama som kong Lucy kam jo le kong Amelia pding sia bhai phi chaka station yongol india radio hago open sia tho phi chaki prlok nong ap yong I he to wa ka jing e yong ki ni ki nong pnem kam ye ki ni ki jing di pun mu ai ye to kho ki nei por che por te ha chwa u poi chiki te giben ta we klam ye ka jing e yong ki ni ki nong di karni te kuli nang kong chwa ye phi yo mama som gi kim ai te u ong ki te u nong di karni ne
1: a khublai kong ban kamoda a question bin tu kam ek kamong u edik teman uto unong unong di ma kamong unong di tangwahan re u edik le eman ki jai edik emui edik edik drugs le ne edik kiat kanter kom bon jai ki ching di te
0: tena liang kong lusiwan
2: kublai nong kong I ga district social welfare office with the abyang goi I ke ni lat ho yo byang I wo I blu ching mot na ni wo batai khajak chapang gi jing e ki wo I chem da ki ni ki nong di ha ge jing la lu ti gi yong ki te I kublai le ek all india radio hanga he nga sang tho u adik le ni u nong kan ni man u bru u wa chanya le ni u wa da mye de u im klem m I one one ki kinja ki wo o yo u wo di hagamet kyong o
0: kong amelia
3: ho ong ading mur ko kan thup ko ye waro gi je jing di kam ong man tu ya la da di I ge kya la da da karni penyo man adik I kate ta adik
0: te ga yi ga jing I per mai kong amelia ha ye to wa uni bru wo da karni wa unong di
3: yo pi la da to unong di ya em bun je gi nong di ma em gi di ten ten em gu di man ga sngi to tu di ten ten mo dang gi u lai ki lai kre ga ta ge jing e phar ma ha ga yung ha sam na dang gi hi u pun to pun tni n re heu ong hi u da kar ni ne pen yu em di yi yi u lai ki lai kre lam tip de da me te u pa yung pa sam lam tip de mo da chan ni alut ba yu ha tu ga jing di mar sen kha yu no na bu thia bon sen o I jimut yung o to ha ga jing di mo ha do thia hoi u I me le mo kam te Muda dependent bagi orang itu ki jingdi. Kita tak kejingnya per mah.
0: Tena konglusin mah kami lain luti yang pi mah udah kerja dalam bahaya begini gibru gibada kerni hakani ka di gigi jingdi pun mah kiwa bon cai mah. Kiji mah gitu gigi jing eh kiwa uni unong ji jo itu ko unai por cai por.
2: Kam ka jing lain luti yang ngah jing jo yang ngah ngah jo pun sen hi uni unong di man kamu pi memuit le ubru uang kuat ulai. Hendai ai porodi ulem ta ong suk tu kucing imu temut hagatai ke jing laluti yang okam budi bun kucing e o chemu nungkong hi o chemu wata wa kwa ulai physically lene hagajing ta o gamet ke yang o em kucing e ko yitun ku ha ke withdraws mentally le em kucing e ko chemu o ko penman yo o di o petenyu kiti ta hagajing do thia te spiritually le haka jing yi tok le ni haka tai ke jing yi tok wa ka relationship le ni ke jing yi tok ke yang o haka imlang sa alang ki family ke yang o le em ke jing e I o ni pha em ke jing yo ben le ni em ke jing khnyat ben em ke jing yi snyaw thu em ke jing yi chan ya ha par di yong budi wa ki tai ki vitawan gi bru ki wa em churu bo haka jing lal ti ke yang o
0: te ne ga liang yong ma ma sam ma gam phi ge de lai lu ti haka ni ga jing di kerni ma murkaji ka ga jing e ko phi ya tang kho phi ha gini ki snem ki wada la lu ti phi kam unong di
1: chem yong a wa bon sen kam u nong di kam u recovery addict jing jar jing e wa chemi to ne liang ko paisa wa to ha ka jing di drugs ko paisa lai ko te kam te saka ki ga kre le mje u lai likhi likre de mrab yo de ki tai gilat ki luti man yo umut u lai ki lai kre han re to to da the rule the control daga drugs la ratip than ang bai kam gi khi kre ne ki je kre le la ratip than gi bru to utai to unong di pun man ko to wa mji de u e ye tai kre yo nei ba wara tip gi to utai u nong di
0: tena ga liang yang kong amlia mo bai kam phi mu da mp haganika rehab center mu da bon pha gi ni gi bru ki bu da karni mu da one che gi center ge yang phi ha ga wo tho gi ge jing ra te mu da he jing che mi yang phi man yi yo phi ya ga ka jing e yong uni u de kerni hai por em ho po gani grihap center la ni ho po gani thau sumar
3: man po

0: Hai tai, wadi i bon sen, wadi drug sene wadi kian, yok gi ketuka withdrawal. Ma, ya sai win le yok gi kai ring. Ni pai le bodam lin gi wadi i gitu gi jajing di yong ki. Teman da MD go kemen bon sen jo kai ring gi. Da duna ha kata go met yong ki. Na nim yok di gi wadi ka ma tau di gi. Ta ka tu tok ke jing e ke yong ki sa. Ko kai ring dan borbor yok ba gi.
1: Tenaga liang ke kong lusin mo phi le go em ye rehab center he ta ha chnong mukla mut he jing yo yong phi i jing wan yong gini ki addict le ne gini ki bru ki wada kerni ha ha chaki center ke yong phi le ne chiki thau sumar ke yong phi to wo wan ki de ka man ke yong ki le mo le wo wan de ki ha yu jing ban bor ki ha yu ha sem yong ki ne mo
2: ha he liang mi de ha ke jing ha ke liang ha ke wan chin gi ki te ki jing sumar na ke center yong i mun sen nga yo bun hi ki wo kwa hi le wan de ka mon lajong te em hile ki wa te ke jing pen bor le ni ne pen ta yong ki wa hayung ha sem yong ki te per chang ki wan tho jing yap han re ke jing ek wi hi wa i hi che mi wo to wa ki adik hi le ni tu hi nong ker ni o m sang tho u wo to wa em kam yu o wo sa u da ke tai ke por ke wa ha do chai u pura kam ong no onung kong hi sang tho u wo to wa man da chai kam met u man da wan dur kam met ke phat ke yong o de biang taman ha ke te ke benta ke te ke treatment ji ka e ha po ke chtia artia ke dur ke yong ki i ba mi yong ki te de wan biang go de man normal biang ki han re ye kwa i wo snya tho gi le ni wo tip ki wo to wa chi se no da e mi ha ke jing kar ni kam ong ni phi man nong kong hi kta hi go ye ke physical han re kam man yo yo rehabilitate wan i ya ke jing mu jing par khat le ni yo pen che te yo pen che wan i ye ke tai yo yira ban i ki wo wan biang gi cha ke tai ke jing mut wo tip ki par khat kam gi bru ki bit wan ki wo bon te mut em ka mi ki wo sa gi di ki bon gi por teman han re bon sen hi kim jo em priang gi kat e ke te ke benta temut hadin cipenai temut ki de kwa gi luwan ta das nyau chai ki temut ke te to ke wi ke benta ke wa chem jing e bai to wat o hi le us nyau thu wo to wa man marsin dak tu ke cipenai teman o le chem jing e un ne bai ki family ki yong on de kwa be ki wo pte ni wo sa do u chai ji u mut pura hi na ke met ha do ke jing mu jing berkat le
1: kong Amelia ki yim ai ki da ki wapen man yo ni bru adik wom wom yiu pen dep ye kata ke course of treatment yang ole ni kita gi benai ku de bo de ki center mau MK mu ne ki kaptu di yo
0: kada wo nang kong wapen man ki wo jan ki wo siau ki wo to de chek ki kam ong ko kong tu siau ki wo de biang ki te ibun sin hai tai jo pen siau thu i ki wo to wa ka jing kre kam yang drugs ha ka met yang ki to wa cher khai ba kam tam go chapo kim yo yo gu yo nong wi chapo dai bon ja gi kjut yo gi kjut stem de me te gi bi tuan ki ja kjut yo gi ta kim em par khat ki ga tai go chapo sngao gi wa da sngao hoi gi ta mot jan no gi umi em gi ga ta ga jing yai cha de me te tho gi gi da bon ja yo yo gi umi na center
1: ta mama sam kam ong kong lu si ga tani mo mn kini ja dek mo kini ki bru ki bada kerni mut mem kwa gi u la chri ha bon sen man ki wa yung ha sem yong ki jo libo la ne kan bor gi ki mo ki yi mai ki dao ki pan man ji kini ki adik wom kwa ki la chi kini ki thau sumar
3: mn kini ki ja bru wa kwa ki la chi ni ka rehab center wa bon sen kam e example hai ta rehab rehab center apo aizol mizoram ti anti kam wo bon ki wa chem jinjar hapo rehab wa mbiang ka facilities mbiang ka tega bam gadi we ye kar kom treatment lem mbiang ka wi ka problem to ka government rehabilitation center the day wa yo ye kate bon sin to e ki wa adik im yo ye kate ka poisa usu he ta rehabilitation center kan ki wa kam ka government rehabilitation center teni bha ite bon sin kam e ki wa adik chem jinjari ula cha ke te rehab center
1: ang bai he to mon ki liang ki ba hayung hasem yong phi man jo emi ki wan ki wan ki jing e ka wei tang kho ki ha den wa tip ki ba to da man phi kam ki ni ki wa da kerni ma ha
3: bon sen hayung hasem mon da tip ki to i ki wa da de kerni yo di drugs ang bai ka jing sdang te muk tip ki tang wa han re man da lai i por ki sngi sdang lo ki tip ye tai ka ru kom man jing long yong i naliang ka poisa we naliang jing long yong i te sedang no ki u pendo jing kermen no we yung asem teni ba ite te pen penman no we yung asem
1: te mut kong lu si mo kami jing chem yong pi mut da slam hi we da de mp ha gini ka kamo hakobo pejigini gi brugi wada kren.

0: bugi ba yung hasem la thrai ri tang khoi phi nei por che por ki kya ka ching chem ge yong phi he to ba ging e yong gi ba yung hasem he he to wei em gi ni gi bru gura karni he yung ge yong ki
1: oh he to ba ka te ka ban ta ni leng yong nga hi yi wei yu wo wo to wa bon sen ho a kwa gi wo wan che kaman wo thu ye ge lat han rei kam ong phi chinese ha thao yong i dang tuna palat ki rehab center taman wo ka tai ge jing su wo ka tai ka kam ong no wo ka tai ka ka jing kwa ka yong ki man mi de ki wo wan cha khman ne ba ha wo kam ong phi mut la de em hi de ki rehab center kham tam ki wi ye ka sarkar na ka liang yong ka sarkar wo pen chna wo pen wo yarap ne pen tai yong ki bun ba ki khna ki wo kwa wo wan wo thu lat hen re kam ong no bun ki ki jung le ki wo do ki wo do ki wo myo lat wo wan cha khmat ni bin ta wo kam ong no da khia ka tai ka jing su cha ka cha ka tai ki center ni ti dau mun man no ki ki wo kan ran din wo tho ye ki tai ki lat wo hirap ni bin ta ki khon yong ki
0: ma bai ka kami jing ong yong phi de mut la da da bon la gi ni gi comment center ki wo aging hirap i ki ne bon gi ki khna yong i ki wo lai tho i ki ti ki lat jing hirap nei dau du na ka paisa ni ti dau mun rap swi gi la chi ni ki thang su ma re ki ha ki ni gi rehab center ka bon bana hero em ka mu ne u ni u khna yo yo ye jing chai wo pura
1: o ye ke ten item not ore ong ma he jing nyao yong nga cho ne ba wa no we bru how we bru pair ke te ka ho gi treatment man gi ki cho ka service man gi ki cho han re ka met le ni ka jing mut jing prakhat ke yong bru pair go no we how we te ka minimum period le ni ka por ko tbian do ko o hi le ni kai hap sa go po gi center le ni thau jing sumar to le banai han re hadin ga le banai kat kam ko observation gi yong gi ta gi nong e jing rap iki do pet ki mo hadu kat wan de yo khlan gi le ne de yo kam ong de yo scam gi yo tai bru le ne ke tai ke bru wo pelaj wo face le ne wo mi chabar ho im biang ka ke jing im ga wa kam ba im gi bru ro te chong kam ong pim yi e ka period hadu kat wan han re minimum to
0: le banai ha te jing chem yong pi kong amelia mut ha gi hadien bada da dadap mi gini gi khana na po gani ga rehab center mo mut kaman yu bi ka kam ga jing lai lu ti ga yong pi ye jing im yong ki
2: na de bih ni ki ne le banai yu bon sen hi te mun rap khlan hi ge rap khlan gi ga jing mo jing par khan han re ga te ban to kam ha em gi ga te ka kata ka jing yai cha le mana mi cha bar mot per go kala air mo rap per go environment te dang em gi po center te yo suk ma discipline ba gi rei ban de mi gi na center do yi chem gi chi bon gi per lok gi per jor te ha ga tu to ga ha face gi chi bon e gi te gi jing e gi witong kho gi ha ga liang yong gi per lok le ha ga ka ta ga lifestyle yong ki le do change ga nei ba apo rehab ta kam oi phi kam apo skur ma de de man de rutin ba de man de mi gi de mut ki de gu bi dan rutin hab lai gi de hab man gi ku yai ne ne ba i apo rehab de i gi ki jing kai man de mi gi kam un le gi de de yi ki u follow ye gi tu ki jing kai hi bon sen yo ne hi gi de ki wa bin hi u follow te yo bon sin jo relapse ki kata da jing yo yong a
0: te na ga liang yong ma ma sam ma hadien wa da mi gi ni gi khna na po gi ni gi rehab center ma ka yi ka da ko pan ma ni ki yo u relapse ki le ne wo phai phai den biang gi chagi ni gi jing di pun ma ai
3: ka ni gi rehabilitation center ko vi to kam go ong ka halfway ka luti wa steng ma bon sin man da mi gi ni po rehabilitation center po biang gi chaka jing kar ni di drugs relapse biang gi to wa emi te min sim ki gam wong em te min sim ki to amon da mi na rehab center wo da khoj wo da da khoj tai do ipat ki mem de ga te ka drug sa ki ma te em bon ki jai bruto kwa bian ki te sachi sen khnang wa yo yo ga ga te ka kick le jo em he te jai bru te man da sdang bian go di te poi bian ga chaklu ti go rim he chak jing karni bian he
0: te kong lu si ga manu le im ai yo ye u ya da ya gi ni gi khna ki wo mi na po rehab yo u lech ki u relapse biang da ne u phai din biang chau drugs le ne chi gi wan gi wan gi je ching di pun mai
1: a ni teng yo nga cho ka te te ga bun ta ka wi nga ku s nyau ye u e jung mun to chi sin wo da mi ki na po rehab center ni ne wan gi wan gi thau gi e yo jing su mar ki em kam mo bu din gi ka counseling counseling em kam ba ga ki ne ba han la da kentin ar kentin wo wan gi wo yo yu klam yo men sin gi hitu por ni ba po center le yi wo ju jami ni yo yu klam ile wo dang wo man strong gi le ni wo khalan gi mut da rai kut ba gi hak tu gi por wo em gi hak tu gi thau ni ba wo em ka tai ka counseling ka tai ka jing gi klam ha wo wo ra

0: bangle do oya ka chai ka khia kamte ter ter mun memde ka tai ka kajing lai luti ki chko ba saka kajing chani do o hawaro ki luti wala ya sa
1: tene ga liang ga kong amilian mo hawa hai jing chemi yong pi man ka kam ga experience yong pi wo de kre pi wo ni gi bru gi wada im ha ga ni ga kam ha ga jing di kar ni mo ki chambi ga man jo ong gi ya ga ye ga jing do yong ki ye gi hawa phai den gi ki ta gi snem gi wada lai
2: em chi bun ga jing do kham tam gi ga family yong ki ki wa ki em family ma bon sen pian prano ka te la ga win ga jing do hawa compare ne ba hawa wan gi ta de him be yi ya ki the him history ye ga yung ga sam yong ki we kam jo ye ki hila te man de pra chao ha yi ye ki te wa ro che mi wa to wo bun ni ki to ki wa piano ka yung ga sam de chong khlat no ka te la ga wi ga jing do ko kro ne ba la do gi ye ga yung ga sam to bun sen do lut ki wa ro hi ka te to ka jing yo ga yong a ai ta
1: ka liang ga kong lu sin ma te man ka man u le i khnang wa kini ki khndro ma ki bada ngap ha kini ki jingdi pun ma at ki wa bon jai des nya phi tu kam ong ma mal sam la chipon em ga jingdo ya ki kong amelia ong ga chipon em ga jingdo ki ha wa phai den ki ha kita ki snem ki bada lai bada plot por ki hai wa di karni ma te kam man ki lat ki luti u tho ya ki khnang wa wa wi u khang ki te ro yo la kini ki khna ki ba kat ni u chim ya ga ni ga luti ka wa u panem ka mi kini ki cha jingdi
3: hai jing to ga teng as nya tho ni leng jong ngai samen yo nong di hi che sen da em ho ka jing karni bun sket hi ka jing do ki yong o ha ka jing to ki yong o samen samen hi le wa da ka jing to ki yong o ha yong sam ga im lang sa lang han re ibi wa em kam hi u le i to ha din kham tam men da wan u bru ha ka jing kala la ni de im ga ka tu ka jing ka luti ko tham me em kam o eng gi chi la ni wo wo tho la di o kam man wo ye u wo ye haki kejap ki yong o te yi i ho mut kam ong no uyo i kiti kre mentu mentu mye man kam ong no hendre em kam mo engage chi le ni involve i o kam le ni pha ki kam chiki training ki vocational training ni bha ki ni hi ki nong di khunai phi bun bha ki man talented em bha ki ka sap ha ki wo pher wo pher wei ti bhi ki le ki em bhi ki ka sap hendre wo ile wo mye ki ka pen em kam ko sap yong ki to de em gi ha ga ni ka jingkarni te chi se no dalai wan gi na ko tu ko jingkarni tumut em kam biang wo wan ra ki ya ko tu ko men se no chi rem biang gi wo le biang gi tu ki sap le ni pen yo le ni pen em kam biang gi tu ki sap ki wo em gi tumut ki vocational training ni ben ta yong ki dem ni te ki kam ong no ki seminars ki workshop ki we ye i kam ong no ka sarkar hi na porch ka por jo pachang go wo conduct henry specifically taraya do yi ki nong ki ki ni hi kim ong no ki nong di le ni ki ni ki wo de kar ni mut specifically jan ye ki em jo urap e kam ki te ki training so mut ne liang yong ai ji wo kwa o suggest wo to ye i organize kam gin ki kinja program ni benta yong ki kana wo ki le yo yo biang ki ka ko luti wo ye biang ki sedang ni pha man ki bru ki wo wier na ro sedang biang no sedang ki tai han re le de man ki wo pen yo ye ko luti ki tumut de suk ki le ni de rap jam ye ki wo la luti biang ki ha ki tu ki kam ong no ha ki ta ki ko luti ko wo bha ko tham me ni benta yong ki
1: ne ge liang ma ma sam emo at bi lor te
0: kam ong kong lusin tu i kam i kinong di em kam ye ga awareness program le kam tam khnang wa yo poi biang ye ga te ga mun sem ong bai ga ta ga jinglong rim man ga jinglong mto ga jinglong karni di em kam ba o poi biang se ni ga awareness program man kam ki apen pen them me biang ye ga ta ga jing im ki kamon u recreate ye ga ta ga jing im them me ki we wa kamon u puni to lok waki la ne pen them me kam wa
1: te por agenda biang hi opung kut ya gani ka jing ye klam yong ini ba hai pori wat bian tang ich kemi dong yo biang ye chem ha ko bitwan ka sngi ha ko batai bi ye gi bitwan an gi jing e mo ba gini gi bro gi bo karni ha gani ka jing di upun mu ait man de kho gi nei por che por te ha chwa wo pung kut ya gani ka jing ye klam e kwa ene gre yong piu e bi chik ten ar kan ten kam gi jing e men sin ye gini gi perlok ke nong di khnang ye wi gi u yai lai ni gi ni gi jing e ko itan ko gi nei por che por ta kong amilia
2: ta ne ga liang gi yong a u ong no sange no e ga jing di say no to drugs ka te ta ga lu ti ye ki wo lai ki cha khman
1: kong lu si
3: ne liang yong a ko o e men si ni ki wa la da ki wi ye ki ki la ye ki la da u wi o ye nu ki wi la ye ki wi lang ba yong o la ni lang ba ki jing rap ki un